ewo Yesu dimu. Jennifer Gidisu onyami shro no nyami nya okese. Jennifer onyami tu mi kasama mi bie uso e ma safo urade ni onyamhye wo Yesu dimu wo Yesu dimu wo Yesu dimu di onyankopon aka fa ho eno pe eno ma ni mre mu ma wo Yesu dimu Felicia ko fa se wa ye direction seed onyami tu mi kasama mi bie uso e ma ne ni onyamhye wo Yesu dimu e